ta bụ Tọzdee abalị iri atọ nke ọnwa Julaị afọ 2026 bụrụkwa ụbọchị nke anọ na ekpere Unshakeable Soul nke anyị bidoro. Taa, isi ekpere anyị bụ: oke ifufe ọbụla na-ebuso akara aka m agha dajụọ n'ọkụ n'aha Jizọs. Kwuo ya ọzọ. Oke ifufe ọbụla na-ebuso akara aka m agha dajụọ n'ọkụ n'aha Jizọs. Kwuo ya nke ugboro atọ. Oke ifufe ọbụla nke na-ebuso akara aka m agha dajụọ n'ọkụ n'aha Jizọs. Nwa Chineke, gezie m ntị ọfụma. O nwere ikuku dị iche iche nke kwesị na-ezipụ ka o wee nye ụmụ Chineke nsogbu. Ikuku ga-abịa, mana Chineke asịghị na ọ ga-adị permanent. Nwa Chineke ọbụla na-anaghị enwe opposition ma ọ na-anaghị enwe ikuku ọjọọ n'ime ndị ya, nwa Chineke ahụ adịghị eto eto. Mana otu ihe dị anya bụ na Chineke nyere anyị ikike anyị ji akọnfront ikuku ọjọọ. Lenụ ndụ Jizọs Kraịst. Mgbe ebulimi bulitere imegide, Jizọs wee kwụrụ wee gbaa ya iyi. Otu n'ime ihe na-eme anyị bụ anyị na-akwụrụ na-achọ onye ga-emere anyị ya. Ekwela ka onye ọbụla mere gị. Jizọs enyela gị ike. Ebulimi nke delay dajụọ n'aha Jizọs. Ebulimi nke ụjọ, nke ọrịa, nke akụnụba, nke inwe nsogbu, ụdịkọ ebuli mmiri ọbụla ọ bụ, anyị ga-akwụrụ n'okwu Chineke n'abalị a wee nye iwu ka ọ dajụọ n'aha Jizọs. Dajụọ n'aha Jizọs. Ọ bụ onye jikere agba ọpụtasịrị mkpụrụ ekpere a n'otu n'otu, tie ya etie. Ebuli mmiri ọbụla nke na-emegide akara aka m nụrụ okwu Jehova, dajụọ n'aha Jizọs. Amen. Ifufe ọbụla nke na-emegide akara aka m nụrụ olu Jehova, dajụọ, dajụọ n'ọkụ, dajụọ n'ọkụ, dajụọ n'ọkụ. Mepụọ ọnụ gị, kpewe ekpere ya kụpasa lekedeba ya. Dajụọ n'ọkụ, dajụọ n'ọkụ. Gị oke ifufe nke na-ebili imegide akara aka m, dajụọ n'ọkụ, dajụọ n'ọkụ n'aha Jizọs. Nwa Chineke, kpewe ekpere rabo lekedeba ya isopa etilobo n'aha Jizọs. Amen. Ekpere nke abụọ: o Chineke m, kunie bara ikuku ọjọọ mba n'ime ndụ m na ezinụlọ m n'aha Jizọs. Tie ya etie. Ikuku ọjọọ ọbụla nke zipụrụ ịkwatu ezinụlọ m, o Chineke m, kunie n'ọkụ bara ya mba. Kunie n'ọkụ bara ya mba. Mepụọ ọnụ kpere ekpere. Ikuku ọbụla nke zipụrụ ịkwatu ezinụlọ gị, maya kotoli bakataka. Ebuli mmiri ọbụla nke zipụrụ ịkwatu ezinụlọ gị, o Chineke, bilie n'ọkụ bara ya mba. Bilie n'ọkụ bara ya mba. Ayakoposo ya ideribaka. Kedụ onye mụna na-ekpe ekpere n'abalị a? Mepụọ ọnụ gị. Ọ Chineke gogo. Jehova kunie. Ebuli mmiri na-amagharị, ọgụ abụghị na-akpụ ụzọ. Jehova kunie. Dajụọ, kunie bara ya mba. Ka ọ dajụọ, ka ọ dajụọ, ka ọ dajụọ, ka ọ dajụọ n'aha Jizọs. Amen. Gị ebuli mmiri nke na-eme ka akụkụ otuto taa aka. Gị ebuli mmiri nke na-ebute ngharịpụ n'aha Jizọs. Dajụọ n'ọkụ ya kapala dị ya. Gị ebuli mmiri nke ndụ nke na-eme ka akụkụ otuto taa aka. Gị ebuli mmiri nke na-ebute ngharịpụ n'aha Jizọs. Dajụọ n'ọkụ, dajụọ n'ọkụ. Mepụọ ọnụ gị. Lakụzabari ya iletinabaku ya tụzụ brakata n'aha Jizọs. Otu nwaanyị, otu mkpụrụ nwa nwoke onwe nwetara admission ịba na mahadum. Ya ga-arịọ nwa di ya. Nwa di ya kwesị nsogbu anọ na a ga-eme ya ruo mgbe ọ ga-eme. Nwa di ya na-ebuzi kọl ya. Nwa di ya na-ebuzi kọl ya. Ya gakwuru nwanne ya nwaanyị. Ya di ya ji ego sịa, "Biko nụ,
me ni maka e mara otutu mchi nwo enweghi m na eme biko ni maka ha kwuru na ga eme ya ruo the day has abia wori ya ha gbanyo phone ha kwa hasa phone ya jio jiji anoda wonne enwe ke na Lagos aga chetere ihe okwuru ha kwuru onye ka abata ya abia gbara ya ba me msi a ga ekpere mgbe a bitoro ekpere Chineke bia ga njem we ropotara ya ntinyere aka achom ki gari ekpere na abalia o Chineke kunie we bara ebuli mmiri ọbụla nke na-ebute ngharịpụ n'akụkụ ụtụtụba ite aka mepụ ọnụ gị ịkapụ shabali ya every storm of delay and disappointment dajụọ ebuli mmiri ọbụla nke zipụrụ ikusasị ngọzi m dajụọ ebuli mmiri ọbụla nke zipụrụ ikusasị ngọzi ezinụlọ m dajụọ Chineke onye na-emeghe ụzọ na-ebu ụzọ na-adịghị mepere mụ na ezinụlọ m ụzọ aya kapa o Chineke m onye na-emepe ụzọ na-ebu ụzọ na-adịghị mepere mụ na ezinụlọ m ụzọ rali gado isaparadia merekepala lekudopo zakapalido ịya dikos na ha Jizọs amen ikuku ọjọọ ọbụla nke na-emegide ọganihu m dajụọ n'ọkụ gị ikuku ọjọọ nke na-emegide ọganihu m dajụọ n'ọkụ agha ọbụla nke na-emegide ọganihu m ugbua ghọrọ m akụkụ otuto agha ọbụla nke zipụrụ imegide ọganihu m ghọrọ m akụkụ otuto ghọrọ ezinụlọ m akụkụ otuto mepụọ ọnụ ọdị agha dị iche iche nke zipụrụ ka gị na ya na-alụ ọdị agha dị iche iche nke mere organize from the realm of the spirit ka gị na ya na-alụ mgbe niile akwụsị akwụsị o nwere sickness ndị sendere ka gị na ya na-alụ ịgacha nwaọgwụ ya mee ka ọ dajụọla ya bidokwa n'isi amaghị m ọ dịka ihe sendere ọ dịka agha gị na ya na-alụ agha akwụsị akwụsị tie mkpu n'abalị ya gwa Chineke okwu agha ọbụla nke zipụrụ na ndụ m agha akwụsị akwụsị gbabie dajụọ n'ọkụ gbabie ma dajụọ n'ọkụ agha akwụsị akwụsị nke a na-ebu ara isi ike gị dajụọ n'ọkụ agha nke zipụrụ akwụsị akwụsị na-ebi isi akpata ego na bisinesi gị dajụọ n'ọkụ mepụọ ọnụ gị kpọwa Chineke gị ịghọtara ihe niile a sị bisinesman ịkwụcha ụgwọ nke a gị si n'ịpụtala gị ba akwụ ụgwọ nke ọzọ gị si n'ịpụtala anada wan pụta ịpụta ha n'otu na-eku ume anada wan strik ya ikuku bupụrụ rufu gị mechicha rufu gị si ekole mume pịa asịna moto gị nwere asidenti gị bidokwara nwa nke a bifu ekolu ya asịna nwa gị tara elu gbaji ụkwụ bifu eleme nke ha anara ma pịa gbaa asịna ọlọdụ gị bịa kwụọ m ụgwọ rent agha akwụsị akwụsị ama m ụdị ka agha ị na-ebu today asọ malaria gị tirichaa malaria asịna malaria dịla ahụhụ na-emekwa nsọ ma gị gakwa agen a sị gị na onye na-enwe nimonia ọ nimonia na malaria alala taifoid ala nimonia gị tirichaa oke ahụ gị tirichaa tichaa gị bekwa ọzọ asị n'afọ afọ ọsa gị tire agha akwụsị akwụsị mgbe ọrụ ụkwụtọ gị na kemis mgbe ọrụ ụkwụtọ gị no kpọwa Chineke oku n'abalị ya agha akwụsị akwụsị gbabie n'ọkụ ọrịa akwụsị akwụsị gbabie n'ọkụ ya kụpa ya ka isokopa ya reketekete ya baruka mepụọ ọnụ gị bibiwe ya laa ya n'iyi agha akwụsị akwụsị na-ebe akụnụba m dị agha akwụsị akwụsị na-ebe arụ m dị agha akwụsị akwụsị na-ebe bisinesi m dị agha akwụsị akwụsị na-ebe ministri m dị gbabie n'ọkụ kpewe ekpere ọwụnaisi nwa gị kpewe ekpere ọwụnaisi nwunye gị kpewe ekpere ọwụnaisi ụmụaka gị ọ bụ n'isi di gị kpewe ekpere agha akwụsị akwụsị n'abalị ya gbabie n'ọkụ mepụọ ọnụ gị agha akwụsị akwụsị n'abalị ya kwụsị n'ọkụ ọkụ Jehova kwụsị gị eribadako zapanakapo likabada ya ọkụ Jehova kwụsị gị faku papa from one trouble to another trouble enough is enough gbabie onye njesi gị bịawa this service na this weekend bịawa ntesi agị mmanụ na-endi ya
mmanụ na-eme agba bie mmanụ na-endị ya complete ma ọ na-eji obi gị bịa otu ụzọ mmadụ abụọ na-abịa ofero ndị jiri obi ha bịa na jijiri ka m bịa lere ma ọ wee eziokwu bịa ịbịa with that one bible sị na ịbụ onye obi abụọ ọrụ ihe ị ga-anata mana onye sịrị ka m bịa nara kpa otuto ete ha na gị mmanụ ahịa ya bido n'ụwa ọrụ n'ime ndụ gị site na amara chineke saturday 7 a.m. 9 a.m. ya gbasaa then sunday gị họrọ nke ị ga-abịa first mass or first service gị ụfọdụ na-akpọ ya gị ebido 6:30 gbasaa 8:30 họrọ nke a ọ dị mma ọ gwara ibe nke gị bido 8:30 gbasaa 1:30 nke ụlọọrụ gị gba bịawa akpesi ekpere ịnara ụtụtụ mmanụ agha ha ga-agbabiriri agha akwụsị akwụsị nụrụ olu jehova gbabie na jesus amen ike ọbụla nke na-aṅụrị ọṅụ na ahụhụ m jehova sachie gị ọnụ jehova gwara kotuto sachie gị ọnụ otu nwaanyị ka ụmụnne di ya gwara sị ya moto na-abịa nga bịa ọ nwanne gị na-anya moto ha sị mba ha sọ na ọ ga-eburu ụmụaka ha skuul na di ya kwụrụ ụgwọ bọs na-abịa eburu ụmụaka ha skuul na-ebulitekwa ya nwunye di ya sị how manage chineke na nwunye di ya sị how manage ya sịla ihe mere next na bọs na-abịara ọhụ nwanne na ọ na-abịa ngwa ọ na-eji aka ive de draiva lik ụmụaka ya na ọ na-eji aka bata n'ụmụ ụlọ ya bata ya kụrụ ụmụaka kuba ya sị how manage ị ga-ekpe ekpere n'abalị ya onye ọbụla na-achalenji ngozi chineke na ndụ gị jehova nye gị akụkọ otuto ga-emechi ọnụ onye ahụ eya ka papa ọ chineke m onye ọbụla na-achalenji ngozi gị n'ime ndụ m onye ọbụla na-achị m ọchị n'ọnọdụ nnọ jehova were akụkọ otuto machie ya ọnụ were akụkọ otuto mechie ya ọnụ turn my situation to testimony that will shut their mouth mepụọ ọnụ gị amaghị m onye kọrọ famili gị ọnụ ama m onye si ụmụ gị ọ ga-eme ka ekpelikpere ya onye ọbụla ọ bụ jehova were testimony machie ọnụ mepụọ ọnụ gị gbawa jehova oko were akụkọ otuto mechiere m ha ọnụ nye m akụkọ otuto nke ga-emechi ọnụ ndị iro nye ezinụlọ m akụkọ otuto kpere ekpere iri ka mara masa sheri ka uri masa eri ka uri ma sheri ka uri masa eri ka uri eri ashakari ba ka uri masata eri raba eri ka uri sheri ka uri were akụkọ otuto machie ha ọnụ machie ha ọnụ ya godi eri raba sa siri ka raba siri ka uri eli raba sandara were akụkọ otuto mechie ha ọnụ ya godo ka ọnụ kwuru njọ wee kwuo mma ka ha mara n'igbochi ka ha mara n'igbochi seti aka gị ọ rụọ ọrụ ebube n'ime ndụ anyị ka ha mara n'igbochi seti aka gị rụọ ọrụ ebube na arụ anyị ka ha mara n'igbochi setịpụ aka gị rụọ ọrụ ebube na ezinụlọ anyị nwa chineke kpere ekpere nwa chineke kpere ekpere jehova ka na-aza ekpere ọ dịghị ekpere ọbụla gị kpere ọ na-agaghị aza mepụọ ọnụ gị ike agwụla gị kwụrụ ọtọ kpewe ya kwụrụ ọtọ kpewe ya na-agagharị na rum gị na-ekpe ya rakụ bara dadara nye anyị akụkọ otuto ga-emechi ọnụ ha gbanwere anyị ọnọdụ kụwa mere n'ibuchi gbanwere anyị ọnọdụ kụwa gbara n'ibuchi n'ezinụlọ ha gbanwere anyị ọnọdụ kụwa gbara n'ibuchi n'ezinụlọ ha gbanwere anyị ọnọdụ kụwa gbara n'ibuchi n'ezinụlọ ha rakabụ yaw rakibado lakadasua ledinibaka gbanwere anyị ọnọdụ kụwa mara n'ibuchi anyị ekunu sabala zakapa lekido zakipakata ịna masa n'isi ụmụnne m niile gbanwere anyị ọnọdụ kụwa mara n'ibuchi n'aka kosa laribatatata lakisobara etinabara naha jizọs amen. Chineke nwere ike iji akụkọ ọjọọ wee weta akụkọ ọma chineke ga-eji akụkọ ọjọọ wee weta akụkọ ọma. Otu nwoke bịara ka ọ bịa hụ nwanne nwoke ya bịara ka ọ bịa hụ nwanne nwoke ya na ekwu okwu yara nwanne nwoke nwoke na nwoke bawa chụpụ ya na oshi n'ụlọ ya pụọ ya sị erepegiri ya sị ebe ka m na-agakwa n'abalị a ya si n'ụlọ ya pụọ simple because na ọ gwara ya sị ya n'ala ahụ ya na dede na adọ jụọ kpara nne ha ihe na agwagwa ụmụnne ha dị 5 boys ya sonye ka bịa ka o nyere ya aka ọ ma n'ihe oji ọsọ ya bịa ka o nyere ya aka ka ọ saịdị arịa against ọpara nne ha ya sị ya na ihe ọ na-eme dede na ọrịghị mma ya sị n'oche na ọwụ mmadụ n'oche na ọbara n'oche n'ụlọ ịpụọ n'etiti abalị na Lagos. This young man after onyegide nsogbu nyegide nsogbu nwaanyị arịgide ya kwutu onye ọbara daa pushi nwanne nwoke outside were akpa oji bịa tụpụrụ ya outside the boy buru akpa ahụ o nwere one man ọma
Now, from Lagos. Yak what the man na phone. See, I'm about late in Lagos. Le bon. The man say, Nobia, Le Congo. Yak say, oh, not very close to him. Not the next bus stop. Nobia, now they send them to Nimanga Kaja Pate. Yet the man and Garo, Otunik Nation may here. Yagunga, opportunity to take a go to Ibo. The Mahana Pankata, yes, the man, because when I'm the Tigono, I'm interested. The man say, how many money won't subano? He got body with the girl. Yes, I got body with the girl. But now no Muruneku, Nagaru Bahano Gudona, Akonia, who won 93 said that one. Utakachinaki Shimenebe. A diga, eh? Yan honor of the man, that man. It yan and done a mere passport. Nkaho Jago, Yakoga Hogo passport. Drop all. The last one no jida 50,000 naira. The man say look at the young girl. I don't do jide gya. Ota keshi me pam pam pam pam pam. Yalachi is of the bagwa unye no maka. I say look at the menene agawala. Ota koshi ga Japan, just like that. Ota koshi ga business summit na Japan. Nonga noa. As planned. Let me tell you something. Chineke kiligwe geja koko jo whip trigger koko ma. Yawa koko jo na wani wuke chupre anu loya. Mana chineke jivini ma kojo ahu wiptere akukutu tie ye tie o chineke sinono doja nye ma akukutu tie ye tie o chineke sinono doja nye ma akukutu sinono doja akukoja anako nye mune sirulom akukutu mepono ge po wa chineke goko rakabalia jekida barako lekiderua beri katakata njaku Sina kukojo, sinono doja, nyaya kukojito. Nah, Jesus, amen. Unyobla nejiga hon, ogirula mbaje bebre makogugoso. Ama gimiye a diagnose roge. Ama gimiye lab test gineku. Manuti ye marabo, nogugoso buni di romo. Otiye marabo, nasiteno bole tarin kapela Jesus Christ nilobe, keji meka rai we dike. Unyobla mune ane bebre na balea, nejiga hon, nogugoso ayakata. Narogu gonso siteni sige ronu oge narogu gonso obarambali elunile babie sugar nile babie okwari umoko nile babie pile nile babie kansa nile babie katrat nile babie glaucoma nile babie mweru mwege kidney problem nile babie liver problem nile babie heart problem nile babie all problem obula nke naga n'obara babie mweru mwege naro ogugwo nso mweru mwege naro ogugwo nso mweru mwege naro ogugwo nso lakapaya esikano naro ogugwo nso na balia mweru mwege naro ogugwo nso na balia mweru mwege naro ogugwo nso na balia mweru mwege naro ogugwo nso na balia shakabalia reketeria na Jesus onyobla Munane ebere na balia nke na chonwa na rangozi kama ka Jehovah gosi apamage nye gi nwa na balia na ranwa gi nokukwe na ranwa gi nokukwe na ranwa gi nokukwe na Jesus o chineke liquid young graduates ndi munane ebere na balia enwete bega ono Jehovah ne mepuso ono mepere ozoro mepere ozoro mepere ozoro mepere ozoro na Jesus liko nyobula muna lbebre na lubegiti chineke nenyeti mepere ozo botra hadinka botra hadinka botra hadinka lako shaba naka sabrata na Jesus unyobula muna lbebre nke muna akanko chase akoko apata atufu ego marada abaganak na balia ya babie ya babie ya babie shakabaria babie na Jesus babie akankotase akoko nile babie na Jesus tie tie agagima o agagime li madu no geniri veru tise ike agagima o agagime li madu no geniri veru wachine kekele wekele toro ya mama onye naze ekpere osala ge ekpere reward to dere ge ni yamadu zalia na ha Jesus amen.